0: zhi xu ki wu xing chu yang ta ki lam ni zhi
1: xia cao wei chen gu ti ning ni wei ye mu yin
0: ta de ki ki san xin ba di ni pen zhong long chen yin chen li kong pu ge long jin ki jin zhi tie zhi xi bie li san shi
2: Pengye tsui, xamla mu tui jian yin na jim zhu tia tia li sen zeng yu ya ga xiu yin la. Kese li sen na li ya xiong tui yu na mi na ma zui long zheng ki tia tia kaba ang zhang di na lai wo ge gu qi chu ge sung nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu. Ta na xin chu ge ni gu lai wo nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun yin la. Ya ya xiu yin la. Lai wo ge gu qi chu ge sung nga ni chu chu ta chu ge jing nga dun dun gu. Tāna xīn chū gī nī gu lēn guō ngā ngā tā chū gī nī gī chū dūn dūn yī lā. Kē sī kiong yīn tī gui tō lī yā tā chī lī zē nā lī yā xiong dūn yū nā mī nā tē gā chē chī kī lā mī nē xiā nā chī shī lā. Tē dūn guā chā nā rō. Lō, kē lā tāndē mā chū kiong yīn tī gui tō lī yā tāndē tā dū zāng bā yān tē chī chā chō mā gu chī kī gā tā tā tāna xīn chī tē mē tē pā lā sō bā tī chē gu nā xiā kī lā.
3: Lō, lō, tū chē nā.
2: Lē sē, ā nī kē lā mū tū jī che zhe na ru xiong yi, lo lo.
3: Da di na li ya, xue ya di ya ka zi na tan da, nam xie di jing ne, chang zhu zhu, ni ne, cha bu qing bu xue bu dan yung duwa la.
2: Re xia re xia.
3: Di yin du, da ngan zu, jik chui guo da ni cha xia min da, ngan zu neng bu xie di ya di, chui guo jing ne da tong ge di ya bu xue gu guo ru ba.
2: Zhe ba la.
3: Tong ge di ya bu xue zhu gu guo ri, ni ne, ka zi na, lem di di xie bu xue zhu gu guo ri.
2: Zhe ba la.
3: Di ni ni kia cha xue ri, da lem di da tong ge sa di. Dili dè jè anì pār tà shà tà gyok zè chun zì chìyà, rùwa?
2: Rì lò.
3: Anì yè shù shù gù chù dì gè tà tà shì jè gù yà tà chè dì yin dù lìn chìyà dì gè lè. Tsang mì lò tòng gà dè jè ngà zù tòng yung gò rì bèn chà shà shùng lùm jì gù sù lì yà dìm zù gù chun dà chì. Tà shùng lùm dì kèndè yì nà gyok zè chun zì kèndè yì nà sèm jè ngà zù dè wì nà dì tòng gè nà lò lì yà mì nì gè nà lò lì yà chun dà dì. Chì bò yà mò zhè lòk shì bò dì mì nì gè nà lò chun dà dì zù dàng gì dè yung gù yù sì gè yò rù bà. Zì dàng dì yin dì yung zù jì chè dù gì tù chù dì nè jì lì dù jì nè nàm chàng zù gò rì nì nè chà bù dàng yung gù rù sùm nè ngà zù tàn dè tù chù dù lò mà tà rù bù gè gà zù yà tàn dà ngà zù nì chà chè dì nà lì dà jì sà chà sù sù sù dì mù dì nì dò gì dì mò zhè dàng jì anì jì lò mà gè yà dì nì lì yà jì lăng gà lì yà dì nì gà dì sùng chì chì yà dà dì nì tò yung gù rù bà ngà zù dà dì lì bì bì ngà zù gì rì kì zù gò dì nì tè rì nì zù dì yin jì mì jì jì nè dà nì nè xù bì dà ngà chè chù Dianjiaga chechu yuja di kiraan di dala chan yuwa rdile yine nyubi di duwa mendo, chabu zangmu chegu duwa chegu mendo, di yiji mendo, gada chegu mendo na ozu munga tanda singi sunde chebi yina. Ani chabu dungu na dan yun diyo, ani di yuja di pechu chudu di shegu ga rubu rubu cha yungu duwa. Ani di chudu sewa meba da di chudu, ani kiraan tongya gugri la, kiraan matibu shibu cha yungu rdile, chadan di yun diyo, ani langa suduwa mura kaka yiba, bina jikda, jik Ki shimila soku dinti suduwa dee yuuda ana, manzu gabri dinti chaa caya jayi dwa nye dinti yuwa ina, an tazu gabri tungu mnu waa. Sada tazu ina lakwa dhu ina manzu yiksab chaya di.
2: Gila chechi lu yoche di kasu re, lo kasaya kasaya dhudu ko rengxin ga nyingba chaa dhu dhuwa rwa
3: iki. Tati diri le, jik susu dhagu gyaya ga manglu da, jik pechu chaa manglu rwa,
2: dine
3: karsana ka jik, ta jik korea yang byuze yang le, di kasu mi dhaga rwa, ta byuze shira mengyo de, ane manzu pyo sa di, Nima dhe cao sunza, ane di nali ya di che yung guruwa, nima da yung du nime piki zep che, sega che ya che che, chola kyo gu guruwa. Che dan di su dhe yinji minji ki, manzo che gu yinji che gu ya da, da zu gan ga yu che di ka se gu gu yu jik che.
2: Lo, kira kumusun di se se shu juru na.
3: Se,
2: tanda nga zu ki kyung yin di bui toli ya, tanda pyo ge sunga chenam dom, Shibu gyu jie le zhen jik sen sen nang gen ki cha zhou yong li ya shu gyo. Nga zui jim zhui te zhe le zhen di terin da ji ani pyo rang kyun chong ki lu zhen zhen cho ki tata gang se po lu jik te tong che gui bei gen ki chu zui gu tang ga ma shib zhui xian ngay yen yong li ya jim zhui te zhe le zhen ki da ji kyu yin di gui to ki tata nye lam ki te tong di juk zhi jie ani nga na zu Chi pyo rang kyun chong ki lu zhen zhen zho ki tanda chi gang se po lu chi 整度的一能外宿铁东学医，但一年俺就谈的即龙井托个扎拉姆吉铁东的一呢，平叫龙井盐城列工给平个龙井托了也木头修一的对，关系哪路呢？来塞去了，木头修着。
3: 那是，这段谈的吃住药价的引进不进去，差不了牛油起居价。第二一年俺就年谈的学医，差不等对，听了我们的三五个月人了，听了我们三五一百个了呀，等价个庞大的引进不进去。
2: 是
3: 吧？出国短的，大叔叔顶着有什么？人家前面那，这个差不熟，切了，煮掉看这个，我做这当前面那，我当我做出国，当然个了，我做这边的搞不起来，没那那一个月，一个月200万，我做
2: 下
3: 这边的，你能到面上，叔顶着到电话上录下来，前面那，我做这边，你就自己过年嘛，就这边那就拿那个媳妇要的，这个。我做第一对，听了们三位讲了呀，人家个吃住有价的，差不多牛也会有啊。第一讲了呀，俺们做脚在村集体，南西的的通家带着，你看那个脚在村集体，当过你这边的木头熊龙话了，叫他就当吃个油浆，给他看那的差不单子，差不熟就不单子，通家也没呢，俺这个在那当土马的吧，今年当土马的，你呢听了们的当过。小医院的主任呢？小引进民警所属的也得把这交给了 S。
2: 加
3: 上他最能帮助引进民警，他对台湾路在那里实施学校有了特定的那里，他特定专业门户有当的，我们家个专业人帮助当的，他在那实施学校里啊，这个我们老早全部这个。路边区别改建的单子，俺们工作的都把那就让就看，当的学车子，明个在我在买车子，就是看你真的团长的嘛。
2: 是。
3: 你看些出国那就拉着看些样，别个也搞好些，俺们的，真的差不单就就，俺们差不单那里别个大概是，真的企业的这个比较好搞好，俺们差别这个弄不熟，这个嘛老不是你说的。
2: 企业管出几岁？出几岁？
3: 引进民籍。就做来来做吃掉了，都属于引进民籍，原来的话点不着多个，吃了别个这吃了多年了的，电脑了吃了那年个电价高了呀，个人人打都把人家客人也没投资吃掉，好像开这么少吃掉了是，
2: 这咱
3: 别人也得的电脑，这些学都是吃这些学就节俭吧，
2: 是了。
3: 第二呢，我做他的木质学龙干了呢，对单位社会你看的路在哪路里呀？木质修了，拿了来，俺说把瓜做吃过来嘛，吃过买来吃下的，这个菜都蛋白质就硬，
2: 硬
3: 拿了开始吃了，剩啥子卡着了，把瓜

Lo, senam cho, kang la po chun la ne dan nan be nor san li la si ben song si ki nye be yu ko chui ti rin ki gam gu ju nyang po nye li sen ki nang tuan chang pui sin bi ki ling ge shi den jia guo.

lu xie nian mei yu gu chue ti ling ki an cui a mei o le nang chi chi che be nang tian chang lo xi xin se zhou bu chun chun cui ye tian ge kun de shi ji zai yi dang su gu nian chang lu leng bi ding ki bang bu yu kesi zhou bu chun chun cui chue bie lo tan xie na so le ya ga bi yu bi nang an cui li zai ni ren yi ge ji zai wo me ka di ya gu chi ji la a jia ge zhe wa yi ne le zhou bu chun chun cui le zai nang xu ji ya qi long qin dun ge xian zhe cuo nian ju xu yu di le jiang xi ye

0: Lucy nyamba shira dance la ni ngani nyendo chyo chyo re chyo gi chogu chung chung chale din re re do ge a ta che bi na sham li ya mu thu je ga ma chung chung she be she di ne na ma de be
1: thank you chogu chung chung cho gong kha sa ngani la sa chong kyar chue dia lo chung lo re she be din cha she be lo ma dian zi chuan yin
2: ani lo ge sang yi
1: sham la ngen ni gi re cha o lian ta zha ne nyang chu to ne ga ma chung chung she be ren ya xi pyu yu yin che nam to le le ngang ne sen ro nang

Sembablenge, Shamla, Penda Dunbe, Tse Junin Tang, Chinda Gebe, Tse Nishunin Ninki, Nam Shingun the Shuin, John Menzi Hangi Lotuna, Penda Dunbe, Tse Junin Ni, Reza Bemba Tang, Retro Dagar Hansam, John Chu Sanye, Trezin Duzi, Joa Wangbu, Tuda Namje, Tipshe Chishin, Chargingo, Temu Tiba Mang, Nubjan Tang, Changsha Kutu, Lumbu Tang, Shalu Tang, Lunup Dula, Tipshe Chishi, Kuyu Tang. Jong nam shi le gu ne dang wen nam shi ngun de na ma won chuo zhe ni zhe xin na di lin cai mo ngai li ji xie ju tang ning zhi na zu la xie cheng ju xie zhe lu ju tang luo ge lu ju jie su qie ba chong am zhong wo pe ju sa zhe ka qi la qie ba qiao pe ju ti mei ji sa xia la nam ti ju san ni ning gong ning zhi lu ju tang xie zhe lu ju na ju nu ju tang yu ju du qie ba chong wo pe ju sa zhe ka qi la qie ba zhong wo pe ju ngai li tang na ju xie ju Chamdu Uju Tan Chengju Chesu, Cheba Chungam, Jugjar Pagyu, Timigi Sajar Nam Tipu Jeredu, Shamla Rangjong Ki Chongji Tan Chongde Zhou Ka Chi Ki Nam Shingun Da Shu Yin. Lhasar Nam Tipu, Chweza Ma Shue Ang Chan Jugji Tan, Chweza To Shue Ang Chan Yi Zag Song Pra, Samju Zile Cheba Chungam Pagyu, Chweza Ma Shue Ang Chan Gu Tan, Chweza To Shue Ang Chan Ni Shu Pra, Nagjur chao chong pa gyo, chweza ma shu ang chan nga tha, chweza to shu ang chan ju ju para. Chagil chu la tujar pa gyo, chweza ma shu ang chan chok sum tha, chweza to shu ang chan ni zepsi para. Nedon chu la nam tip gyo, chweza ma shu ang chan ju ni tha, chweza to shu ang chan ni zak sum para. Senga kaub la chao chong pa gyo, chweza ma shu ang chan gu tha, chweza to shu ang chan ju gu para. Karu chu la nam tip gyo, chweza ma shu ang chan gu tha, chweza to shu ang chan ni zang para. Gezer chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan chu tha, chweza to shu ang chan chu bie para. Bo shen la chap chong pa gyo, chu la rin bu xin nga pa de gyo, chweza ma shu ang chan ge tha, chweza to shu ang chan ni zek ji para. Xian zar chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan nga tha, chweza to shu ang chan chu nga para. Am dor chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan xi tha, chweza to shu ang chan chu ji para. Dem chung la chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan dun tha, chweza to shu ang chan ju ju para. Zuo zong la chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan xi tha, chweza to shu ang chan ni shu para. Hai ri chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan xi tha, chweza to shu ang chan ju ju para. Deng jing la nam ti gyo, chweza ma shu ang chan dun tha, chweza to shu ang chan ni shu para. Luo rong la nam ti gyo, chweza ma shu ang chan dun tha, chweza to shu ang chan ni zi ju para. Margam la chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan dun tha, chweza to shu ang chan chu bie para. Zuo gong la chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan ge tha, chweza to shu ang chan ni zi ji para. Zai yu la chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan chu dun tha, chweza to shu ang chan ni zi dun para. Bo mi la tujar pa gyo, chweza ma shu ang chan chu bie tha, chweza to shu ang chan ni zi ju para. Mi li la tujar pa gyo, chweza ma shu ang chan chok sum tha, chweza to shu ang chan ni zak sum para. Gyazar tujar pa gyo, chweza ma shu ang chan chung ni tha, chweza to shu ang chan ni zepsi para. Nangga zir chap chung pa gyo, chweza ma shu ang chan chu tha, chweza to shu ang chan chu nga para. Gyang zir chap chung pa gyo, chweza ma shu ang chan ge tha, chweza to shu ang chan ni shu para. Nam li la chap chung pa gyo, chweza ma shu ang chan gu tha, chweza to shu ang chan chu gu para. Ting ri tujar pa gyo, chweza ma shu ang chan ge tha, chweza to shu ang chan chu bie para. Pa ri tujar pa gyo, Shola rinpo sumni shipar te gyo, chweza ma shu ang chan nga tha, chweza to shu ang chan chubshi para. Zonar nam te gyo, chweza ma shu ang chan chu tha, chweza to shu ang chan chubshi para. Nyanam la chao chong pa gyo, Shola rinpo sumni shipar te gyo, chweza ma shu ang chan ge tha, chweza to shu ang chan chubshi para. Hyunze nam te gyo, chweza ma shu ang chan gu tha, chweza to shu ang chan chubshi para. Begun la chao chong pa gyo, chweza ma shu ang chan sum tha, chweza to shu ang chan chu pi para. Lazer chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan chu tha, chweza to shu ang chan chu ju para. Nimo chap chong pa gyo, chweza ma shu ang chan gu tha, chweza to shu ang chan ni zeng ni par che rido. Tengdi nam shing wen de xu ca.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la sinjam phapip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sing dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

nhìn bờ tuyết là gì nè phun gió ta sao bà lắc là quân nè chú gió ta sớm nhìn lên nhìn khang yên rớt ta nè nhìn bên nhìn chú sao bên chỉ suy nhì chỉ bên chỉ rõ quân nè bên gần na yang zi gang la ye zhun se wa xin de ma ta sum kang tang chi la yang nian bie le gun jia xin ye ni so tie xin nian bie che gu chuan ba nga nga yi yun dian ju le pi wei to chu za san wei bang da na ne yu la liang kang sa qin ne cui gui mei chuan ba nga rang an ne reng chu ji jia tu sa dong chu wei nian wa mei tie na nga yi xi che ting re bi Senri zele chungwe gala thi, tsam xin webe to ne jie gyur na, to mi nye wa mangbo gya gui mi. Tidu yarka gala gam song tang, gunga gala kya song sir gui mi, zunmu gorwa zam ki, chepcha cha. Kirwe chusum chiyang, timar king, guntu tungchu zokto simche mi, dila jiku nyichu sirwa yin, dila gunzin gang la kwambi sir, dicu shi sam sargi puzala. Khoa laksam losar olucho. Si, nga thie xin bawe nyam chungse dune. Lang songwa na. Namge mayang luyang thie la ying chube xin lungpu ni jia. Dina ni chokdar jene namga ngosangit ne. Thier ma se nye gorki tatang palang namgi yang. Degyo ki go jokjo chi xin duko.

ཁྱི Lasar nam tip yu. Chuzha ma shu ang chan chuk zi tang. Chuzha to shu ang chan yi zang song pra. Sam ju zi le chab chong pap yu. Chuzha ma shu ang chan gu tang. Chuzha to shu ang chan ni shu pra. Nak ju chab chong pap yu. Chuzha ma shu ang chan nga tang. Chuzha to shu ang chan ju ju pra. Chay yu chu la to jar pap yu. Chuzha ma shu ang chan chuk song tang. Chuzha to shu ang chan yi zep shi pra. Nye don chu la nam tip yu. Chuzha ma shu ang chan chuk ni tang. ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཆུག ཅི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང གུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོ ཨང ཆང ཁྱི ཐང ཁྱི ཕྱད མ
rong la dam tip yo. Chesa ma shu ang chan duen ta. Chesa to shu ang chan yi zhe zhu para. Mar gam la cha pu chong pa yo. Chesa ma shu ang chan duen ta. Chesa to shu ang chan chop ye para. Zo gong la cha pu chong pa yo. Chesa ma shu ang chan ye ta. Chesa to shu ang chan yi zhe zhi para. Zai yu la cha pu chong pa yo. Chesa ma shu ang chan chup duen ta. Chesa to shu ang chan yi zhe duen para. Bo mi la tuja pa yo. Chesa ma shu ang chan chup si ta. Chesa to shu ang chan yi zhe zhu para. Milin la tujar pabyo. Chesa ma shu ang chan chok sun ta. Chesa to shu ang chan yi zhe sun para. Gyazar tujar pabyo. Chesa ma shu ang chan chung ni ta. Chesa to shu ang chan yi zhe bhi para. Nanga zir chab chung pabyo. Chesa ma shu ang chan chu ta. Chesa to shu ang chan chung nga para. Gyang zir chab chung pabyo. Chesa ma shu ang chan diye ta. Chesa to shu ang chan yi shu para. Namlin la chab chung pabyo. Chesa ma shu ang chan gu ta. Chesa to shu ang chan ju gu para. Tengri tuja pabyo. Chesa ma shu ang chan diye ta. Chesa to shu ang chan chob ye para. Pari tuja pabyo. Chola rinpo sumni shibar te gyo. Chesa ma shu ang chan nga ta. Chesa to shu ang chan chub shi para. Zonar nam te gyo. Chesa ma shu ang chan chu ta. Chesa to shu ang chan chub shi para. Nyanam la chab chong pabyo. Chola rinpo sumni shibar te gyo. Chesa ma shu ang chan diye ta. Chesa to shu ang chan chub shi para. Chunzi nam te gyo. Chesa ma shu ang chan gu ta. Chesa to shu ang chan chub gu para. Begun la chab chong pabyo. Chesa ma shu ang chan sum ta. Chesa to shu ang chan chub shi para. Lazer chab chong pabyo. Chesa ma shu ang chan chu ta. Chesa to shu ang chan chub shi para. Nimo chab chong pabyo. Chesa ma shu ang chan gu ta. Chesa to shu ang chan ni zeng ni par che rido. Tengdi nam shengwen da shu ca.

Lo, senam chong, kang la po chun la ne dan nan be nor san li la si ben song si gi nye be yu ko chui ti rin ki, gam gu ju nyang po nye li sen gi nang tuan chang pui sin bi gi, ling ge shi den jia guo.